0: ti rang sam chung ne me ro chen sam gi ye sing gi shang ge lao zo ge pu tin zhong di yo ji yin nang zu nang ne zu zhang ge ma xin ma shi bo nga na le pu ge nya xie de wo yu za nga zu nang ge yong bo zhan mi ji ding ge ji nga zo jing ge me be ga ten do kang be po lin zhe ten do pu ge so ji ji ma cho wa ken zhe si ge wo zhe shang ge su su pu sam e le yu xia tong ge ni zu da dun da ma ta sa leng a da ge zhe xie wo zhe bo
1: Nye rang khuyna luo me, kye si rang da chudu chegur si no. Rang thongma lehne tuyndu, nga da chudu chebe. Rang ge chi ni shu de lao zudan ne lindu, nga da chudu chebe. Rang ge nguid ki je bu lab da deng zi chidu, nga da chudu chebe. Nye rang khudu khan si nyo yu. Tando, nye gan zi bolio chugi khan zubi no. 那里用不上土面吧让给很真心个月啊一定啊推出国给了让给给学前生给苏醒让给运动性好运动给希望空姐陆军大木头别你们今天送让给这些把我通对门度

0: rāṅgā chāyī bā.
1: Rāṅdā gī chē wā sāṁ chū. Chū dē jē nē tūn tā chū tū mā rī.
0: Rāṅgā lūtūn chī sī ngā yī nō. Nī gī chā kī mē.
1: Jē mā kāng chī sī ngā yī bā. Tāng tō tū sī dē nā. Mūy lō tā sī ngā mā rū mā chū rī. Ti tu rangui tuan ya meb chao zhi.
0: Kanzhe chao me, kama la ting zu yu. Zhe di, rangga tabo do, nye tu qing min duwa. Wari, nani rugi khan budo, ta ringda chu xia. Ha zu qin bai no, tu zu chao la ri. Ni ge rin, ma da ga di yin.
1: Rangdi kar sing zhe. Su su lo ga di yin sing yi bai.
0: Rani, genji bini rima shuida. Kari lo hati ebris. Nari lu jinsim chige, zhugi kanga chong yar dangu simgi. Lo debchi, tuzu chungu daga. Nye siwaan daga yungcho.
1: Ngamu tume. Siwaan ga nyinda bala kutu lo pikri, bala lo pikri besi chini artem mindu. Siwaan tando lo chuu rima do dao chuu marta. Nga rani nyimdo yume, buku cangma haku ri. Buku sonan genpa sonza. Nezu karul hame cangma shingirta. Buku poto chunu yungma ri.
0: Ri, ina ngini tando nangji katu gebshi debi na buku tewa poto maa yungu ri.
1: Nga rani dawa ma tuni, nye randa khabzu gyo ma shi. Nga tiri yuang ya di piu che du yin. Nye rani lo shi zi yu.
0: Su xin, nga nye chan ski bina su, raga khar xin na nye ngu yi bu. Bukhu lop su tene xie na, ranga mi yin da ne zha, wu yin da ne zha. Tanda ranga zho sun da jia, kun lu me ba lar zi da wu yi zi, nye rang khak xin yu me. Yin ni gang zi bo lu zhu ki khang tun da di. Nga re ta xie yi, yong du ge.
1: Rang lo pan do khab din zhe ma chen ni yong du ge. Nye chiya tsangma, nga rani kipu da kim zangdi chido marwe. Rangga tabu do luji simji ge, so su rang nye kipu samju gola samdang che digi. Da rang chue je, su jing oma simi cha xia.
0: Zhi su. Rangga khar xe ni jiba, nga chue xia sine zha, so su pu samju gola samdang ge sine zha. Kanda khar xe ni, tante tunda gyu je, nga re rinda wan turu chen simbi. Yong duwe.
1: Yong a. Rang pu sam ngui gyu chaya tiye lo, nye gang guo qing mian. Ke jing ma ri. Ke si rang mian ne. Nga mi ji ge, bu gu so yun che tu ba.

0: Amla, oh, Wan Qing Yong Bei. Acha de me bei. Nye acha ngu ji leng ga da bi. Kari, ran yan qi lu tuan gu bei.
1: Oh, ni me ni zhou gu ge.
0: An le,
1: me qing guan le qiran da xia yong bi.
0: He he, ji.
1: Na de me bei ge le. Gu su tu jia na a.
0: Yo.
1: Acha le xin bu ding zhe, mang zi suo ju.
0: Ya ya.
1: Qiran ge acha le tu bu mang zi na a. Mu ran ni jia. Sam ni kenzadi de dengi.
0: Rani, nye su gosdi de kudu chab re. Lo debuchi.
1: Amla. Kiran ge uchi di. Di de zib.
0: Lo chung du. Zaga ge xi. Kenzabuchi tongu yu. Lo ya ya li du. Zaga di. Tong de ru de ru zhong yi.
1: Kiran demo tang mo xie, gu si rung gu yong mo xio.
0: Yong yong a, demo tang mo jie de yin da, ra he tang yin da.
2: Wan Qing Yong de.
1: Oh, Aja.
2: Amla.
0: Oh.
2: Ngui Lian Yu.
0: Yong. Di na ne guo mo jie dong qi duan da, da wa di zho zhu yin da.
2: Mo ho, ka sa nam bu di ge, tong do de yu.
0: A ji, ran le lian si neng lian da. Ngang ngui dor si kye min du ga. Nye ngui dige kiran zo pe ju da. Dine kiran zo po mu dige le gala gab je do tsu sa be ma si.
1: Na na li kiran ge tu zhe nang ma si.
2: Yi ji le mo go, nye che zhi che za, kiran pe ju da na.
0: Ho ho ji, wan qi, ran xiong tun chuk ba zhu nye ma ribe. Da gyo tsu gyo, nga tsu qi, nga tsu lo.
2: Xiong tun chuk ba zhu ge, lo yun du chen zhe gu zhu a, nye nya su go.
1: Ni mu ni ran ri. Yan liang cha su ne, a zai rang ge mo rang a zu luo shi le ba. Yang si mo tu zi, wo ne chen qiu. Zhu yin da jia.

0: tabi aze shakshu chewa kem du. Amlaag shigdi, shakshu chechu bine, shongdi nunga ma shi. Lozu di gengo, shukwa chabe shukwa, dune lan debu shi. Cheza, nga ranzu shibji yao shunu mu do. Aja, aja, nga deyo shi. Yamen yijila, aja ra lo ger chuga, nye de deo.
1: Nga na chi je xie xiu shi.
0: Amla, tur dim na, xiao qu qiao mu du, nian si ge zhe suan ta ri xia. Nie tu lo ji lian duo si lian ga qing gu.
1: Nie lian ga qing gu.
0: Nie qing gua jia.
2: Min wei, nga ran ge zhe chi ya yu, de da. De da. Get a chango shuda. I get the zayun do, Rankang Bena cut a chili yu.
0: Chesaja, Nizu Kalaso, the rim better like it was so. Mazu Sundeliki.
1: Nga, get him a son amla. Nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga,
0: nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga,
2: nga, nga, nga, nga,
0: Ajan tu dah game rezeki, game tu rezeki apa? Tapi tu kau tu nyumbi. Amla tur dim na, ajan nang dah yau masih, masih engah tu yau juga. Ama ni mau rezeki dangku. Ama, nye no sha.
1: Daran xie mu go. Nga kye ke min du.
0: Nga gong bu xu bi. Na li gyu rin zi de cho.
1: Ran de wang ri. Lo yu.
0: Nye am ran chiu. Mo la nye cui lo du. Ba la na li xu yo ri bi.
1: Nye xing me.
0: Am ran ge mu xim si ri bi.
1: Ran de chi gyu go yu bi din zhe ke zhe re.

0: Nemo kantang mar gyo be ngay duk te, tui tere yong su se wa ta. Gyo sin be lembu te da ki, ji shu se por tung gyo yun. Tom sun pop ju tsui we tui ni te, tamay miksa te ren ju mi zang min bar. Tse mu te dabur, gar so nambar ja we nanga tung gyo yob ta. Be lung te chui, nyam sun yong ni. Le lung ge ten rir, chen jar tang, nyam li men ja wa yob te.
1: Mashi gomu, chamu yun e le. Kari sepsi rato ki. Kando karcho chawata, nge kuru poche tepi. Chongje ki tuzi meza nawa kibishito, nga par kebele, kabashi rayu. Lakbar tu yuncho balenciya kabiyo. Par nying jibdele tomdaga lamsa chonyir shitibwe. Teya, zenchong jibu mayinbar lambar ki juishu nyamayate chido yisabki.
0: Nyewe nakze chodo chobe tsamsu. Tsiri nga sani qibu tiagrom tu gyobe lamla che si. Tsiri ngi beibe tang, liu cheng tang menjawe lamdi xing dambe. Lambar ki yun zhong ya, ndrug me.
1: Lamdi qibu tiagrom pala ya gyobe lamdi xing. Pebu rong ta dobi na jo dewa tu, lamdi yun ne yun zhong zeba ta, lamu yun ne kwen nyo matu. Se gan la bedi loma zhi xing. Mone, nawa kibishi rato. Renjong ka nali yinsu shubi, nawa kibishi chik, nga zo moti tuyun zhugin da. Na zi na la, moche ma huta, dozi dandu sop sop si. Na zi dine tuyunbe je la, dushu ki laka ji ling shi, shuwa ji liya tato gyokchu tato. Gyokchu shang shang da gyokbe jati kodi, mone nawa kibishi to, jati nga zui lebar ya daji dangi shi, ti senpa pyo zhugin shi. 北北堂刘成的南北靠外路北读书蓝铁堂门召外此令南北蓝铁中着电话约吧马赛原中将那错拆机约没是言云苍吗日电的通用为多一看年年个独占约没退于人不马松外卡隆起苏达林西安用北京立不着你跳动起不许同学谁难的跳动起不许多
0: 七步卡罗姆奇七当蓬索的革命江里的德队跌到西拿行文档之外西都求了月没是天里四百马学的卡罗姆车行一码头四百托在米松东哈的美白山几车被几一条给通就月没天里边哈家永些银了天行当街永开天外永些银卡罗姆顿来的这次不天这让没多那就三岁能行给卡罗姆我不天这同样没多
1: Tegaanlaa, chetotaa, doshuuge, beti, nubdeesha. Yine yudige minnamji nguwene siyebina, kwanzuye tebachi siye, nerechi si. Sine chebu kyaarong lesunga. Yine tuzui dada demasun. Kyaarong ngobati kyun thomachun. Yine le tuda, kyaarong mabuji gaanlaya cheme gabza, namba macha chadeesha. Lopamjila tanda chuchembu yueza, chiliya jartuya mitu. Tilingi, namrush tangji, langa, kentri shumish tagi.

0: Chokzom nane tongwe yun zhong te, ngun su me yun tu tonggab. Lage lungkyab chebe ngetub sangma yong su se. Tang chebe nangwa te ya, juu yi me langwe zhuwa te cebje. Tomzu te ya, yun do ki cha jen shikda, ji cha yi du ngwa ta. Bapchu ya, namke yin la sukde changdim ne cha du pabwe. Kusimbe chong rong chwe tu, gyukchu cha la tukbe di zha cha. Tuyutir shine, lalung gaywe tunyi teni, yidu onwe zinchong te mitong le sinchungwe simgu ti inba yong su tong.
1: Tongzu babju zedu yu, nye ridi, zabi, yong zo mamu shirachu. Mi mamu jige, ri zed tobi na, ridi wang du du tobe, nguan zi chigi. Ine nye samba, teni, rengi le nabar ge toba jire samgi. A, rengi gi cili gewe gawa kedu se tobje. Nabar ge bichiri. Rize le diyu, sosu rengi le nabar ge toba zonu yu shi. Kirange ridi wang du dubuji zawa nema shi. Ridi kirang wang du duba ta, tige zenjong gi kirang wang du dubu shi.
0: Chokzum nane tongwe zenjong di nibe je. Cilingi, yubi lam te, yikto du gyone. Tomzuron zhondebe minamla lo dewa tang, zhonan denbe gantan nyam nensi gyungkyul, tuenjin dungyu taje. Teni nzhurin chokbe lamti shigi, lamgyu tu tengzik rangna kambu me do tang banzhong namo, kyakrom, babchu je, zhong menzawa si tonggyu yu. Shenyang, chenggyu shugwe basigla, ngebar tu tuji chambu shigdo zhogu. Temi na, zha cirwe zinzhong tongmi tu. Babchu chunggen ruga ni la, Nechu mendawa chaygang, rengi lo wangwe nyamlin te jik chungyi. Bei bei tang liu chang lo pambu chungme, teni bei lung te kunyi gyardo yungyuru dian changbashi la zi choba tang. Siri ngin zhu shu de la chungwa te ya, nyingru tang tu zi te jimbe lakdashi la zi choba. Bo zong gin zi zhong te kawa puyu chwe di cui gamshi yin la, gantang mar gyobe nyingru tang. Te we, tang rindu loga chokbe min namgi, sim su suguyo. Kadu doktun chi min tang, Yangnan zhu shu di la chung min kang yi rung, bei lung tie to kumba biu ba te, me zi nang ge qi za qi we, chen jar shik du qiur nye yi. Yalu zang pe ngwa ki ca gui ta nak sip du. Ti kar ge lam nye jik gui shung lam gyu di chuk cha tu shu cha yu. Me la sung ju ri, ma di chung zui dang yun su, ti kar cha la pu pa gyab dar si zung ni. Kin lin di ni siri ri kyu wa che. Dün tiên jì mì, yì wòng pěn zhōng lì zhēn nà, làm qī xiāng bà xì bà, jīn bù shù jù yì.
2: Nè dì nì, qiān yùm tò zè gà zhōng wì lì mì ngà dōng yìn gì qiāng tàng gì gèb shì bè rèng zhōng sōng gèb kù shì, dì gà ar, kèng rì chèng wè zhēn zhōng dà nè dù jìng, cò tàng cì wù nàm gè gà zò dà chàng lì dì. 디가 미지 천의 치가양

lup jing le jing bani lang cui tu le le yin bie chu gu lun ba ma cuo ge rim ti chu bian le lu bu lun ye ha jiang yao bu yu su gu lu bu tu lun ba tang ha jiang chi bu yu ni ko ge lu zhe cuo lu bu tu do jiang qi zhe zhou ke zi ki ge ge wo ti zi tong chu ne ngang ce qi gui mi di ki ran la tiu ye dan nan tui bu tang te bu ku lin tu gen ki mi gen ba ge sen ba zha zhe yu ge ti du chang mei lup zhe lup ti tang pa ma lu ti Peche lop tuen tang gigin juwa so la ten ne yang tak pe si chi top tu. Ke si kie ki kiran la gawe lu dien mi chi pe chokwa si yueba si na. Kie ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki nyi mi chi lam su si na. Lari yang tu gu yueba yi chi che cho.

0: Zi. Cho, lo yo be. Ma so le da chies. Da ra ka le kas.
1: Yo. Wei, Xu Wei. Zhang ge den den a, ka ba yong ge sam che.
2: Wang Chuang, ra ka ni be khu xie.
1: Yo. Ka ra ka ni be khu de.
2: Zhang ge lu shi xiong dan jie, ma zo nie guo jie ka ji be khu de.
1: Ya, lu shi xiong su le.
3: Ale, rang ajagi argan kartambe ni gade, ma miti da ara dumbi.
1: Jie le nga ra si xia, ka ge xi ni men du. Ye ni ka che so.
2: Ha, ye ni ka che so e. Zhang ge nue che bu jie xia, zhang ge xi wei be, ka ka chi ge xia.
4: Shibe,
2: Zhongmei,
4: Qianna,
2: Kim Da Har Tu Gu Ya Yao Shie, Xu Zhi Neng Xing Po Mu Di Chai Dian Zu Ngan Zu La Kim Ma Da, Ra Nga Zi Ka Chen Ge Shi.
5: Amla, Ti Zu Guo Zui Ti Bu Chang Shi, Ti Du, Xu Zhi, Lian Ge Nu Xu Qian Bu Qi, Ngam Zhao Lan Zang, Ge Xie Da Nao Shi, Ye Ke Lian Zhu, Ma Ran Min Di Zhi Qun Ma Shi, Ki Ran Ge Xu Zhi Le, Sim Zin Na Si Ma Shi Shi Ba.
4: Oh, Da Ge Ri. Pusyev dakhirda. Tanda jik chedu.
6: Michul yu yu omari, remari.
4: Masi, rangkisi rashibu sedu.
2: Su, su si xa sgu yu. Nga pira sozhine yi. Rangi khasgal kechida. Nga liu shu kudu rasi nyo shi a.
4: Mari.
5: Che zang che pala. Amla al mani khayo mana. Amla shu jik nze yu me. Sangmen shen se shi wa. Michin da pira dungje rasi yu ne. Amla da gombasi ya zang shi. Chue nung ombe ma do. Guru pia si ma shi.
2: Di xa. Bele cheng po go.
4: Si, bele cheng ma ri, tanda dodo xu xi.
5: Nye mu ne xu yu ba.
4: Nye de ne po mo di kem xi tang gu da, kun xe chang du hao xu du. Na lu sui bi na, na ma ya gu xi cha ba, zhi ba.
2: Zung, lang cho de bu kyun bi du.
4: Yong a, nye ka zung po, po, rang ge ama, xu zhi ge ne zui xip zhi xu da, ame da ro chi ge ri, be cha xa bi na, Kim Sang ki kyesa kente ime da, lopsu kente ti nyu ime, tana lu gyue xe u da.
2: Ri, tando bian zhuo tie la. Kari xian yun jian su wo xie. Xian yun jian yin ne zhe shi, gian qi mo yin ne pian tong ma da, nye rang xe u, gyue mang xu da, bop sim qi xu, mi di chen ri. Qian zang e, po mu, di zhe xu so kyung qie do a. Mi zumiya gharto, ghar zumiya to, nye shada nonswe, tag rabu, nye nye ma kyo, nye sido. Di yuxio, yuxio, yuxio, di gharsa to, di, di, mura la babaji mo shuyo marwe, di, babaji mo do mene yukiri, gyung mo shunyung ne, nye zi, nyung o zi shiba, lak le shiba.
5: Amla, shu zhig ba la, nye teng mangu che nyuyu, mi sangpo shira yo shi, tur dem na shi. Kiran ka gomu dhidhima shi.
2: Ha, chi xa, rangi mirta xing shubi.
7: Sonyi. Dos ngamzha sacham marbi. Leidao pamni ngamzha dhidhidh gui.
8: Leidao gya ngamzha chihi.
9: Asiang la, tujun kiran ka aja namang dhoro chen gunggu yo marbi. Tanda zhoya yudu yo cha xa sunji.
7: Nian zai tuya di tuan da qianbu su zang. Kharukur jian yu ma zhi. Nye le nga chi chi qiu ru. Ta de nga chi chi kai jian me wa. Ta na tu luo cha ge jian me.
10: Di na wa dang gu ye kha ri yu xie. Ya mian di kha ri su xie.
11: Tiet tiet.
12: Zhao qie.
13: Di kha sa.
2: Di xu zhi ta de jian da qiu wo zhi. Qian de yu bu o so yu ji ri. Che le cha sha jie. Bu gu ma ji qing ma zhi ba.
5: Di la. Chans kyeb chan xie xio xie.
2: Chans kyeb chan xie deng yin si khar suo de, bong yi a ti tuyun qir da. Nga dab rang babu gu de yu, ki si bong ma gib yin na, nye qe na chans di yung ma
5: ri. Gigin, gigin, chans kyeb chan bai jie le, yin ji, bong ji ki tup jing yi.
2: Di khar sa du a, nye zon do sam rish da tu na khar shi le, di...
5: Amla, xu zheng wu ne mi yahu xio xie. Kiran ge yung qe song na hing ji, pyun nam qe song na dian dian lo lo pa gu ji. Gak zi di, Nye semda jie ca, xu zhi mung tong nama lingmi, kiesi hirangai nga xu zhi nama lingma zhubi na, nga... 공부 잘 차가 주기.
2: 아지, 다 지자 지자. 부, 네 가족만 좀 마셔다 형도에. 네 라라 나만 많이 승매. 어 야매너 네 갈사 야매 도시 러래 안주 능민이 편지 토규리.
4: 네, 시시시.
2: 토규리 세초리, 是吧?
4: 토규리.
2: 지수에, 다 지수아.
5: 토제 남라.
2: 티, 다다다. 부리 간도요. 레다 뭐라 러신지 말도아. 장스님 말봐.
5: 아, 시. 쟤는 다가 땡긴다.
2: 俺俩多岁你也注意俺那组生意随处看见哟拜拜地雷达让俺俩生命的啊这不地的成了行不住我这老雷生意图就是呗是钱呢俺这是贵的哟钱
4: 让爹爹家开车个呀叫我住
2: 哟哟哟哟这这这这

0: Amla. Amla.
1: Ti. Lueta. Mo.
0: Jala
1: lueta che.
0: Yeshu ba senta.
1: Jala a jing yin mu duwe a. Shangye kha kha che yo che tong do ma ge xi xie. Leida, rang tu da ga ji ma ji du xing me la, ju du che loi me.
2: Shangye nga, a ma zi ge yu ne. Lam sa mo chang da kha che xi.
0: Amla. Nyehira, am chung chung tsig yu. Kiraga nga po chung chung tsig yu na. Nga da xu zhig tun da la, gang gu ma na ro. Amla. Xu zhig po mo ya hu chu yu. Mu ne yi. Mo xi mo ran lo ha che bu xi. Yine di zu, mo rak yuen shi me du. Ma se di tia li nye nao deng me. Kirang e, nye chi du yinpe nye xin ge yu. Yine le. Nye xu zhi le. Ga bu ka zu yu me kirang ge king ma shi le. Xu zhi ge, nga ga bu ka zu yu me kirang king ma shi. Am la. Nye xu dian jo. Mu tu nang da.

0: 당이 신의 고소였소. 닌지사디 미니 파르기 둔다시미도 김산이 둔다시야
1: 최상 라코나스 까뮤기 치슈겜니 이베
0: Nye ngā rānyi kī kīmbē Nāng mīmī kīp sōn tū mī tū Pālā kū sū tā chē Yā nē lō kīmā yō sēng kī Tīrī nye xī nē xē chū Am lā kē Nye chī tō lū tōng xī rā chē xā Mā sē Rangke susu pala la samush tongta. Pame, puru la jangbe zidondi. Le kyun hiyo mashi. Che zang ranyik tuyandak kienbe. Pame so, mui kip suyubi ina. Ani ng ranyik kibu yungkushbe. Ngani nindri chiyabi ina. Digi tukbushbe.
1: Leda, ni ni pala la sam dam ma se. Rangi pam ni bo sam la dang go chu. Chabu se na. Te zu sam kang ni ka ke shi ma shi. Kan da nga ra ni nim do de. Sem bu ji tu che hi na. Nga yi ji yu kang ni ken de shi ne ke se tu shi. Marani gi pamini ga samsi che tunye di de shi marani chambu che den tang shi ma yi ji yi kona zo den de sem gu ti shi ngi ni ye je ma kona zo ning gu yao je xu be ma ji kona zo zi bu qiu shi ma yi ji yi ma zu kim zai ni den de ya to ya zi yu shi

0: Ranjong pi jenggam sungjong kesep lam su la dar cheba ti jenggam kuryu ngar we zhe su chi ma ta xing zhuo wei yong bo phan nen chong wei toro. Rangjong jong ki lu zhe zhen zuo ge shi ba ta mi ri su jun lu zhe zhen zuo ge zhu wei nam zhang ma wo tu ji duo zhen wo zu wei toro. Zhejiang xing jian ring ni mang bie de shi cao bie pe duo zong ji duo ta ring ni nim du che ju lo zhe zam chung bie toro. Kem ni bie ning zhi pie xie se zuo ring ni tui jin guo zu wei toro.
1: Small hinge gung kamsang.
2: Gung kamsang.
1: Digan ni pege sunga chilam yin. Hinge ne tin di penchong singu nyamta sikbar gusu shu.
2: Tiri ni peru du me tse shi ta, jindi ki we tse ju ju resa nima shi. Shamla nang luyen shi ta nang, siro na.
0: Jenga meng ju yung ju lo, gundi donwa ni, rang zhong ki tun jin shi tun ju chi bie zhe bu yin. Rang yung zhuang deng wu gup ju bie, Xi Jinping ki jenga mshie bie gongpa la dar tun ju ding sep chi ba ta, si ring wu ri sim shi la lin dan li, Jenggam Songjong ta mangzo leju xie yue. Nga jubshi chun, Ranjong ki Jenggam Songjong kesep lamsu lagdar cheba ti, Jenggam zeba ta xing zhobara, bobara chung yue bashi.
3: Jenggam yaglu ti yunjong le dina xin, Nezhu chongji le zhajin zong ki moyum sangbu xie zu chakbe, ye ju kuryu ngarwe zi su xin yue. Nyewe lo xin na, sanay tiki nimshi ta sakam ki kiechu le dina, sangbu xio yung ta yunjong zi su dang yue. Tengi chara, chuu tang xin, bang zhong, ngu ting ting cha de, ngu me zangbu ti ya, mang zhou ki, jimu cae du, kyuru yu bashi. Na zhu chong jiri zha jen zong, na zha ju ki, ju rang, nimu ge sang ki, nga ju shi cun, yi chu ngu ni su, na su mu, sum ji ju che wa ta, mang zhou lu yung bu goro, chi kya ta, chu chu la chung ni, mi cao du gu ryu, dun du le su qin yu jie sung bashi. Jian gam sung jom na, mang zhou nim shu che wa ni, zi du dian bie, pen zhong zhu rin che bie, dup shu ki jin shi yin. Tengkab rangzhong suwa mang yong ki chachu bianli nimang nyamchu chebi nabashik chubyu. Pyo shil gyudu yuebi chamda chongir mangam zong ki na gui to jengam dagyong wa changmi ki na zi sungyong ta nyinga lipshiri si ju chichanze chedi jengam kuryu sungyong chebi chunli kipin yabu to yubashi. Chamda chongir mangam zong na zi ju ki turim lakzi chimo dayung gui yi. Taja, zongkong suwa jengam dagyong wa chikri dongmi dungi nizigzi yubat ta miriri lodar yungbo goro Shidong Paryu, Dundin, Nesungo Shidong Sumji Shibju Yubatang, Miri Chanyum, Lorir Yungbo Goro, Chiri Shikdong Dungi Paryu Jisungba Shi. Changdang Giga Rinbi Rengjung Sungju Kuyuki Dewey Kuygongsu Yubi Tsuni Zongto, Zuta Zong, Sisi Suo Zaji Dangmi Songja Chotu Shiga Yula, Zadu Jingwe Zabu Gyasa Shikya Yim. Dagyongwa Losan Sitara Ta Lero Tsue, Lokormu Sibu Tuwe Netiri Sungjong Chi Yubba Shi.
4: Da nga yina Yamu Chana Lirne. Lo nga chak su ching song. Di nang la le ki gyu rin na. Ta nga tu tso wun na ri ki suk xa la kur kyun ru ki di tang. Ta tong di nang na yin na rukpa ta mang zao ki nang la yang ri ki suk xa ki tor kyun tang bu tang. Gyob ko ya ki ri ki suk xa me kyun po kyo ta. Din re yo na yang nga zao ki tang giri rukpa mang zao nani. Di nga zao zho giri.
0: Gya yang bie jengam la sungjo tuwa ni lam lu char kyo che bie di gyur ta ka chidam bie. Rang yung chong ki jengam sungjong kasab che ju ti xing chobo la jengam sugjong che ne yung bub dienbyo pawa che bie lam lu ki gin sung yin bashi. Chong nur si ting rang chung tun kong jengam kuryu chu yi chu chang. Bianba nam jie ki jengam sungjong kasab ti nga chub si rin mong yu goro tong jiru gya ta sungju sub dun dan de za dang jengam sungjong cha ge kasab si ju lak dar che ba ta na zi jengam ki ke bin kasab du mong yu goro tong jiru nga ju nga ni tun jiu chi yu. Jengam lini chi shib shi la kasab mong yu goro tong jiru dun ju tun tun jiu chi yu. Zhong yong ki zong ta chu chong jiru chi dun ju tun si rang yun zhong ki kasab zhe gong so ju di mong yu goro tong jiru ni jie shib ju dan li jengam ki qin lu le su dan yu jie song ba shi. Jengam meng ju yong ju lo gun de dang wa ni rang zhong ki tun jin si tun ju chi bie chung zhi yin. Nga ju shi rin zhong yong ki rim ka nur si ki jengam sung yong ti la mong yu goro tong jiru jie jie dang yu. Ye chu ngwa suwa cheng jing yu lu yu jian ba ni chang dang tu zhuwa mi ta ri da qim tun nga cho we par ta. Zhong yong ki jengam li li chi chu chang li lam lu ki jian lin ya bu che bie para zi lu dian bie pion zhong zu rin che ju ti jengam meng ju ki la lin chu tun zam sa para gun di dang ta dong mi yin ba shi.
1: Xi Qi Ju Chu Nin, Rang Yun Zhong Ki, Lu Zhe Zhen Cuo Gup Chu Pi Ba Tang, Mi Li Ki, Sui Gun Lu Zhe Zhen Cuo Gup Chu

kechik mari rangge mutu chi chi chang gap chen chigri kechik mari ine rangge ngata kha ma chen chigri be

0: rasu sega.
1: Nga o.
0: Rang kasing kusho li la da nyamdo yongye tmarwe. Gyoos gyo. Tanda jindom ke siwi na yang gulung sing gri.
1: Aji, aja la, kwa yama nanda. Nga jindom tse uhi.
0: Disha, disha, gyoos gyo.
1: Jindom la. Jindom la. Nga tuda za cha hushi. Kirang ke kwa si nanda.
0: Jindom la. Mo rang kasing yao nanda nyamdo yongye tisha.
1: Jindom la. Nga liu sing tong hi. Jindom la.
2: Ya yongju.
0: Liz.
1: Nga jindom la jir shu shu.

0: give it away.
1: Rang yong yang a chama song e.
0: Sam ji la ge, sa chi zhen bu de ren ga ge dan na di. Dian dian, tian da ye qian bu xu ge li.
1: Rang ke xin ge chue wu di, nga mo tian yu.
0: Zhi bei, jian na, nga ni nie zhi ding ge qie tu.
1: Yong ma ji, rang ge gong zuo ka di jia tu su neng, nga ni long jia ta qie chu li.

0: rang ki khasing ki chhoyo di nga mo thun yu
1: ha ji be che na nga yin ye ji ding ki che to
0: yong ma ri rang ge gong zo khap ti cha tu su na nga yin long cha ta che chhori
2: sem ji la ge nga da yin ji ding ki ma che wi na li cha si ge nga yi ji ching ma ri li cha si ge yi ji ma che wi na nga liu xin tong da li yao na khap ti cha che kin kwa yo ri
0: ne dun di ni sam dang cha ni leng ni ga ro zhi wa di ta che du li shi cao ba ling chao ge xu qian ti zang li jia si ge ne bo di du shi ku jiao ti ma ji ge ge ne bo di du shi ku jiao ti ma ji ge di du di jia si ge suo qian chen ji ran xin jie ran le ka de guan du yu ne ren xin ge ji ji
2: ran ge ge gu ba ci bie ni li ya nan da da sui ne ran ge ge ni ji ding ge ma xian ka xiao zhe li jia si ge tai wan a yi xi qi ma ji
0: qian de ran ge dui bu qi ran ka ke qi ma qie bi ne ka ke qie zhe ma ji 아니 메시지 차고 지투 나러 라바체 제두
2: 영아 얘라 이지 텐치 제조 급주드니 리어나 닥터 스웨사니 통도랑가 녀티 된기마 제비너 녀 탑시 카타시니 장 닥터 스웨

Di khar sa o khangpa sa wapya zang dem tis chewa Ra am lak ti ne nye chi lu peo ji Dang guo chen la ra ni ki bish ku te xa Nye kakaa la yo bi Nye de na ta rana mokwa sa ya gi ku ka biyo ma ji